0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Ima na mwufodo, ndi ima dana ya ma, iti tita hasi ya agucha. Bia kama mwufonu kwa sigi uto oseme. Lanya, ubuwa honye mwem na rahura. Ngini hufodo, ona ama ya nyaya. Ose itigo, kawero hira me, auto update. Kanyi tere, kote nje igye. Nkabi izibu sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi, uberogi, onye mwem gabanye igye 3. Obanye go, nga refresh app ni ne di na phone ya. Osoko di abru no na ze use ha. Ima kona mo atori ma ihe ni ne ne me online. Ngwala anya ki food nwo ge ti mo tata.
2: Kireke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka ngwara unu?
2: Sa anya ki mmiri o ka phone gi app ime obule nelu data gi. Ti anya na auto update gi. Le mo nwere app ime prezoro na akuku na erige ego. Me cheta abu ndi na anaghi use mbobu ni tiere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone ka mbo. Obru ni dozi data go fuma. Miaya, fichonu.
2: What you thought data guitar? Leave it 100.
3: Obu Jolly Johnny no pura mata. Ajoro mi maka ndi madu si mara Maggi chicken flavor. Gabi fe ngwa super celery.
4: S E L A R R I E salary.
3: One. Icha ziba wa yakobru salary. Ngwa ore ki bazu super turmeric.
5: Okay. T U R M E R I C. Turmeric.
3: Eziokwu. Otu katonu Maggi chicken flavor. Bunkegi.
6: Maggi chicken flavor ngwere ya base.

0: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụbụ fonu gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ọnwa onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. Osetigo, ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi, obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgo dị ya bụrụ na ọ na-adịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ụka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozi data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ahota.
1: Ima na mwufodo, ndi madana ya ma, iti kita hasi ya agucha. Bia kama mwufono kwa sige uto osene. Nanya, ugwa honye mwe mnara hura. Mwemi hufodo, ona ama ya nyaya. Ose itigo, kawwero hira me, auto update. Kanyi chere, kuchi nje ige. Mm-hmm. Nkabe itigo sign, kama mwe banye, me cloud backup. Mwekwa nzidi, uberoge, honye mwe mgabani ige 3. Ehe! Abanego, nga refresh app ni nidi na phone ya. Osukodi ya Bruno na azi yuzi ha. Ima kwa na mo atwari ima hini nineme online. Mgwalanya, kifu mboge iti mwotata.
2: Kileke, eda mserubu agula.
1: Gini ka mgwarunu?
2: Saanya kimirio, kafubu gap ime obule nelu data ge. Siyaya na auto update ge. Lemo ure app ime prezoro na kukune rigego. Mecheta abo nge nana ye yuzi mbobu niti yere data na phone ge.
1: Mwa, apo phone kambo. Abro ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
2: Move it on a data guitar. Leave it 100.
3: Hey, everybody come aside.

0: Bandidi. Oberogi, only wim gabani get three. Eh, hey, Obanego, nga refresh app on ini dina phone ya. Osoko di abruno na ze use ya. Ima kwa na mo atori ma hini nene me online. Ngwalanya ki hud nbogi ti mo tata.
1: Jireke, tetam se rubu agula.
0: Gini ka mbarunu.
1: Sa anya ki miri o ka phone di app ime obule nelu data ge. Ti anya na auto update gi. Lemo ure app ime prezoro na kukune rigego. Me cheta abo ndi nana ye use mbobule ti yere data na phone gi.
0: Mwa, opo phone kambo. Oburu ni dozi data gofuma. Miaya, fichonu.
1: Wobuto na data guitar. Leave it 100.